mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo jimo. Today is Friday. Thank God it's another Friday. Today is 17/07/2026. Ojo keta o de ni ogun ojo keta di logun osu elekeje odun 2027. Gbogbo eyan omo Olorun te fe ki emi mimo ninu anu re ko se weekend fun yin e dide nle bo se man se niyan Olorun mi ase be se man se niyan e o tun se yi o a o dupe gbogbo bi ti e ba wo e dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo baba mi ologun ajobo inagbori ile feju okan soso ajanaku Olorun to mi gbo kijikiji emi awon woli Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan bi gbogbo omo Olorun patapata loni weekend e didi eja lo dupe o tun ti mu weekend bayi o bi awada bi ere lati Monday ti tun dojo Friday. Oh, emo bo e wa dupe ati daddy ati mommy a kan jo kunle ni a ni dobale a mo so fun pe o nikan lo to bo a to bo bi ori onipekun ogo ejipo tabi koyingin ojo poke bi koyege oba to npesi erun ninu ojo oba to npesi ojo ninu erun Jesu ale wi le se ah afefe gbori ile feju keke o kan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji oba dudu o na lo ba pupa ah e ma bo e jo sami ami kini ami eyonu si olara e gbe orin soke engineer ka mo te bi se ndun ka si mo mi e kunle mo mi e kunle daddy se e ti de bi pepe